0: eng Nandi ako maswek chemjindos inyoruet eng 91.8 FM.
1: Meame nengutum komi nengatip. Mami yamune imwa tuguk chechang anan iyalogu komasin ako masi yegetyeme ilitit ngolyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi boishe. Kiboishe nitani asigecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda.
2: MOFM
1: 91.8 Kapsabet. Onge

Yes, you know, to get any Befra's music machine. Ah, ngoma inaguza nafsi yangu jamani. Rasi nyanga la le ne kipwani ngamun kimeyaz GR. Yongera je sex GR go ile ibu wote kicho. Ko jamani tuelekea Mombasani. Kubarizi kubunga hewa. Ah. Kotin de nol be fras kabza gaga skabin mitit. Anaimbia mama yake. Kotin ngame tagatulia ni on tieni you address your mother. Mhm. So chitu kulene leimi. Shukuru mama yako. Mwachino tupese wa baba ngungilenye, mama yangu nakupenda sana. Uma kumuwa yungu titu, kumuwa yungu kukecha. Mia sinye bike kukingo ngengo wako situ kukwa ngeet kuma watoko wabuwa sigi. Nyalu ina ile sigi ndeti amekula nini. Otko tuko itenda iche tutu gini. Kerge, yani, igo ito igo tienge, kine itinye. Anayimuwa yako kula, harika watu kato, harika watu ndo, harika watu wamine, yani, Inga le miten, inikini yetu inge na some point kogi yete ngega me ngunga mituwa giga ak baba ngunga kologo biyola akwet korong ki yete nge stareye che chang nga mungi nge ngulemila kwenye nyoluko soma ngwa sugul situ ngus nyoragi nesobene karara kibara ngo yetu koko inamanyi chalgata

0: nyine ati skoma mi gine kyame ne ka takwar kwara ne skole ti ebe sete ana ga tebe be se ni ngandini alage tende tani elendinga ko wa itare ko lish abo ko gwangi ga meta ko nyukele megero le lai ko nyakta mamgi o ga bi ap tinga kyo
1: o ga beta loge di
0: ko ta chabe turungi ko ngeta une ti e moen machani lagi sungu gani sagi bari ti go ru joni ingele mama jani ti ongi tuje mama ji je tu jana ma ma jori na deni ti
1: je me gili ge
0: o ga sungu go jogi la ge nyit go mi la kwet nge nyor lo ko ma inge ngele ngeta ta no go jepta no ga mun ye ti sia je go en tu ma mi ta ba u ti ne gele le jepta ni ko ngeta ti ne